Nou ka di bon jounen la pou gwan ish fi Janiel Smith an Florida ka swete tout sa ki bon an la vi la sa ka soti pa gwan mama yi Dionysia an Saint Thomas ka swete gwan ish fi gwan ti ish fi sa e Janiel Smith an Florida ka swete tout sa ki bon long la vi bon sante pou bon die kontine ben nou

kote, yo ka kosyone tout moun. Sou kay ben, sou kay lame, chanje lame a mouve van fo. E pou se peyi antilize la, la kay ni nouaj, on le la kay ni pli nouaj, la ni san, e pi van, la kay ni la pli si men di fon kote an se peyi li li van, lot kote. Plas la kay bel, me la kay ni san. Pou Oliwon nou la, e nou kay kontine jwen van fo, la me a mouve, sa kay kontine an wijon nou diwan se jou poche an. Nouaj ki ka travese ba epi van, kay ban nou la pli an se peyi l'il di van, diwan lot 24 ne ditan. An vie tan ka apoche, epi yo ka espye, yi kay afekte se peyi antiliz la demen si di vle. Vie tan sa ka travese fasad soley kouchan a 17 liye pa ne di tan. De le zot vie tan, ka travese osi fasad soley kouchan a 15 liye pa ne di tan. Yo pa ka espye pe siklon diwan lot 7 jwa. Sa sete wapo a sou tan pou bon maten. Chanje jodi a se 6e jou a mwa juye. L'année 2026.